Nirdupado sang nao e nyo yaho Ogiga kun tiki iriki nong na jukun Koteko nong